Amanga ina alauni di la tiam taka ron satu ka zoram chani ani tuna chuan janathan lian na alhasakan ngai la anga tutan di la ron sa ang

tutan ti laran sa tukha Jonathan lian na ani tuna chuan zoram chani jai kan ngai thla vele thunga nga vanram ngai to hian min ti loma ti la ron sa don ani tuna ilo ngai thla ang

vanram ngai to hian min dilo mati hlaron satu kha zoram chani ani tuna chuan a mangaina fakini zayang ti hla kan ngai thla anga laram sangan haron sang

fak le dil hun lomom ti la ron satu kha zoram chani ani to na chuani tin hian ti lagan ngai thla anga jenathan le na anaran sadon ani to nai lo ngai thang

0: Ni din hian ti la Jonathan lian na a ron sakha avamoi em ti ro chu ti jong chu winata na lalpa chu fagro ti huna pathian fakna la kan ngai thak hau thek ta chu alo ni le ta akashwani aizol changa pon chwa ane he akashwani aizol ani daruk le mine somthum panga ani a tona chan thu sui kan ngai tha anga financial literacy le mizau te ti thupui mangin Dr. Daniel lal ompuyan hun aran mangdon ani tona ilau ngai thang u
1: ole tun chuma hian financial literacy le mizau te eti chungchang kan ron seidona tunlai sarkar malak na le mitinin kan mamo ber pakhachu mi zong zong ten bank account kan nei vek theina tur le chumikal tanga ham thatna kan nei theina tur ro man na sang sang heng a benga savings bank account honte tin sum khol le ol sam jok le apung tlem jok lon mu te tin insurance kan hanti mai dam lo na emo avan duaina aham thatna kan don theina tur ta na sarkarina helam hoi ham thatna sang sanga siam te atam theyang bera in ril hriat le a in sirtir hi apoimo em em ani hmasa bera chuan enge financial literacy chuti hi mizo tongin toite in kan han soyanga a omje toi fel theyang ber chuan kan sum le pai nei te omje nei le tangkai theyang bera man dan tur in sirtir na hi financial literacy chu ani a tin beng na tho sang sang baka bengin mi puitana ham thanna an pek theitele sumle pai en kol dan kong mang in thril hriat na hi financial literacy ani kan ti thei bokang adot le chen engwang in nge kan mamo ti hi han soile ta ila financial literacy chuanin poisalam ruwa manna em in hriat thiam tira tin ril ruwa poisa khol du na atu pialama kan sumpuk le kan tho chuo changkai taka mang thiam turin min zir tira tin beng khriat chen du na te po min pe achu chuan esum le pai en kol dan ba ka beng man changkai dan min zir tirin mason na atan apui mu em em ani kan khriat angin mizoram hi india rama po ziak le chiar thiam tam na kan ni akum sang ni som pakhat chiar pui ang phe kha chuan india rama ziak le chiar thiam lama sang ber dot tu e kan ni a mi puiza asom ko pakhat point panga pariat te hi jekle sir thiam kan ni a tu nai me ya khanin india rama za za jekle sir thiam a puan kan lo ni ta ngeng he a amai ro chu hemi literacy panga ya kan san ai hian financial literacy ti maila hemi finance lama kan hriat na konga hian kan din hunala niam em em a india hi a cho rualin financial literacy re thi zazel som ni pali angvel kani ania north east si zazel som panga ani lai mizoram hi financial literacy bi ka chuan zazela parukvel chok kani a ma kan son ngai na tur la tam hle ani ti chuan financial literacy chung chang kan thret tur poimo then khatte lo enta ila voina kan han soi hi a basic de wina trouble de win a soi chulin kan ri a angai thatu tam sok tena kan lo hlok pui the nan pakhat na chuan e rim taka kan tho chuwa poisa te him taka kan mat kan da khol nana le olsam taka poisa kan in thon nan te kan mamo huna

hehe akashwani aizol ani hnar rukle minit somli panga ani a kalungdum ti hun kan lo thleng le ta tunjum kalungdum ti hun a chuanin pathian hla pathian fakna hla kan ngai kha haudon ani masaperatan si luri hla sak kan ngai tha anga kanun hnar kai tu ti hla kan ngai tha anga kan pian tira ta tun thlengamin hmangaimin engol chin tu kal swal na lakamin veng tu le min kai shrai tu nun hi lom na tur tam taka oma lom lo na tur tam taka ra hianin lali sop khian lim na min pe a kan nun phek tina hianin achang achan chin hilang sar ber lo ni zel se lima lom tur chu ke ni tho kan ni a si luri po in kan mang an na le rit phui na te kan lom na le lim na te thlen na tur chu lalpa lo chuan alo mu bi khau lo ani tira o lalpa nang lo chu tu nge kane kamang an le ritphur ka thlen na kalom na le hlim na te nen lo ti ve bokani pathian hne na hela hi kan in hlan thar na tur atana kan hla cheu lo ni thar sela chutiang thin lung chu kan lo put ve cheu the the na turin tuna kanun nar kai tu ti hla si lo rin thiam taka sakilong ai thang u

kanu nar kai tu ti la thiam ta ka ron sa tu kha si lu ri ane to na chuan ro lu i swa ka nei ti la kan ngai tha anga age si lal sang lu ran aron sa do na ni kan no pan line senda skula hianin khovela mi house sa per chu ro lu ber i swa nei tu te an ni ti in kan zir ti tu te hianin min zir ti china ahun lai khan shethiam lutuk lo maila kan upatel tela iswa lo ro hlu kan nei te hian kan na tate min chok lawa min tin tu chok ani fo chinani tiro o mai ro chu aman kan pek ngai lo chatuan dei ro hlu iswa kan hlim na ni bok si mi van nei pera min siam tu ni bok kan nei hi kan van van nei te lo lem tiro o he ko vel hilo topin kan nei zong zong chan don maila lungai na tu rom lave ro lu i swa kan nei miao si a tuna h c l sang luran ro lu i swa kan nei ti la thiam taka sak ilongai thang u

tian o kan sha na la lo ni thar mot ro se ti in anga kha tu zong zong tan helai kan non thang ani tuna Michael VL Raman cross ka chuang ani ti la thiam taka sakilaw ngai thang u

Hei, Akashvani Aizawl, FM Zawai Zapo in Pasari Changa Puan Chu Ani. Vo in ni kir tha ni som pakhat sang ni som ni paruk ni nga ni ata na kan hun tho khat na kan lo thleng ta. Ngai thadu te in zawa in ni thar du om tak chi bai ka bu ka che u. Program pang tu hi Larin Feli Sai lo ka ni a control room duty ar Larin Ruata ani. Voina kan thu pui tan chuan hun hi in volunteer lo la nang

choice moi tak tak kan ngai thlak chhun zom don ani dar som pani a hian zaya fakin hun kan mang hawanga he huna hian kela shat puil biak zwala le hram eng moi te zai kan ngai thadon ani dar som pani le mini somlia hindi hla kan ngai thlak chhun zom anga ti chuan dar khat le mini somni a hian meche pawl hun kan mang hawanga he huna hian Foundation for Drug Free Mizoram natho dan ti thupui manga remliani chongthu Mission Bank Senior Vice President Foundation for Drugs Free Mizoram kom na hun kan ngai thadon ani dar khat lemni somnga hian zai rimoi hun kan mang hawanga he huna hian siwan lan lomale h ram thanjwali te zai kan ngai tha ang dar ni lemni nga a hindi laina chun zamanga ti chuan dar ni le chan bia hian chan chin thar mizo chunga chiar kan ngai tha ang dar ni le mini somthum panga chang dar thuma hian sapla kan ngai thak sun zam don ani khati zong kha voina tana kan hun man dan tur tlang pui duan lok kan ngai thak ho thei te chu ani a ngai thatu te vo in ni hun nuam taka mang turin du sakna sang ber ka hlan chewa voin hi intan ni chalo ni sila inthil ti na kong tin renga mal som na lodong victorin du sakna kalan nun le mol mol cheu ni ti chuan fm zoi za point pasaria hun nuam tak mang ho turin ka som vik boka cheu hei akashwani aizol fm zoi za point pasari changa puan chuani zaya fakin hun kan mang ho do na nga hun man pui tu cheu hi in rj tu tak rj sai lo fil te kani a tun chum zaya fakin hun a chuan lal chan da mi ren thlei lalim chunga pa chuaw le f lanun thari te zai kan ngai kha ho do na ni kan hun chan nan han thiu te uro me zam kara ti hla lal chan da mi ren thlei na sak kan ngai kha anga he la hi fm zo za puin pasari a zingkar hun nuam tak minon man pui tu zong zong te in zawai tan ka lan ve ke han thiu te uro me zam kara ti hla lal chan da ren thlei na sakilau ngai thangu

han thlir te u romi zam kara ti hla run satu kha lalchandami ren thle ani a awa han lung len thlakin awa han moi em he ke ni po ani zan zan laya kan chung te lampanga chat to kan oma a khodanga phur tur te ani a zan laya ni phur chuak rum rum a ani tan a khohar chung te tan khanin kan hlan le ni sela kala kha kalo shi chuak rum rum a lung len thak le mai vi kung te hian he zin kar message ron thleng chur chura na kin te wa ka chhiar ang ka ti tak na a mai ro chu in za om e ma kan chhiar nga lok te ang vi kung te hian a ji felte green mizoram de chi bai oh he chu ka e me ka next segment da kan la in tong le nge ro nia o chapui nang nen chu ron ti a green mizoram de chi bai le vo ni hi ni chin chhat lak tak mai ani a hun nam tak lo mang la cho lo e che ro o part kin ti kha ka du sak che ni ti chuan a ni e next segment lama kan in tong le nge don nya o ming moi te han fel fel te chi bai duty nom le ron ti bo ka kalom em em em ngoi te chi bai le anang po hun nam tak lo mang ro o ela ra chi pura hian in tuk thar chi bai le ron ti bo ka tuk thar chi bai le ela ra win ni a hun nam tak lo mang la tin fm zo ya lo leng lu char char turin kan som hal che ni o paku nga hian in RJ, good morning. If first segment alim takin karon zwang lute pathian la cha tak tak khan mirun oyang che odwa takin kalau ngai tha che ni aron ti a oidon chiang lutu ke win ka playlist si moi hlom em em a chuwang chan tu ma kha local bo lo turin kan som hal box cheu ni o engpo ni se la dot le kan ngai thak chun zama nga in message te kan nga khol le lokanga la chiar lo bo ka ne ya nang ma ni poin lo in sha ti ti ka sha a chuwang chan lo ngak sham sham ru o i chak na in ti la kan ngai thak chun zama nga la rem chunga pachwa win a ron sa ang ilo ngai thang u

ichak na in tih hla kan ngei thlak tak ron satu kha alarem chhunga pa chuaw ani moya hmun pui hianin RJ Filfil ni thar chi bai duty nuam le meng moi te avi kung te ati mi pa chuaw nguri sailo ma chhungi te atan le nang ma ta na ron ti a ni thar chi bai mol mol le moya nang po in uluk dewin lo ngai tharo o jail za mai hian RJ sailo fel te tuk thar von lo chi bai zaya fakin hi duty pui tur nen in tan le control room duty la duty officer tan po tin pusang ma ma te nu pa mission veng thlang mi tan le uma tlang mission veng le RJ vi ali mai lo mai lovin voin duty nuam le ron ti a avan lom om chin em iron thlan sakte zong zong hian uluk tokin longai thla se kan ti hle mai ti chuan RJV ali a po voin a ron duty donin kashia a kashia chwalau chan a hey a longai thla in karing o lo la thleng lo dewa omega sangte hian felte di thar du sangnai tan kan RJ du tak chui ini a idu takkan ni velem lo la hi ani kachia swal do na mokati lom si sel na chane ni len nuam le ron ti a kadu takin ni vekani o in a je du tak kani boka kadu takte in ni boka ni katan hian in lu em em ani ti kha lo si thar le te o omega sangte si sel na chane nang po ni len nuam mol mol le o ngakte pa bil khothlir hian RJ jinglam chibai le voin duty hun nuam taka hun iman the na du sangna lan chung che in ila pe le tur khameng moi ti apar pari pu omega sang te anguri sailawi tan kala ne ron ti a kan van lom em meng moi te te omega sang te te pon ome o kani nguri hi a omem ka she cha lawa ma muni hian in RJ fel te voin chu nuam le don ne kala om reng ang ron ti a nuam le don ma muni first segment nei ron lana wangin kalom em em boke o voin chu in kalbosan oilaw kan ti ang ole tuna chuan a chokang cheti hla kan ngai thlak chun zomanga eflanun tharin a ron sadona ni ilawngai thlangu

chokang cheti hlak ang thlak tak ron satu kha ef lanun thari ani tuna hian fm zoi za point pasari a zaya fakin hun kan mang ho me ka hel chan dami ren thlei la rem chung pachwaw le ef lanun thari te na pathian fakna hlan sak moi tak tak te kan ngai thla ho me kani ole tuna chuan pa pathian ang chung thiang hlima chuan ti hla ka nge thlak chun zo manga la chan dami ren thlei na ron sadon ani ilo ngai thlang u

itelo chuan ti hla kan ngai thlak ta run satu khala rem chunga pa chuaw ani adot lia hian ring tu chong china ti hla kan ngai thlak chu zum don anga chumi ma in in message tlem kan chiar le ngi o meng moite hian fe fel te ngak te nu le pa tan liao liao ron ti a ngak te pa khan lo ngai thatura ka ngai a ngak te nu le pa khan uluk te win lo ngai tharo se o he meng moite an du sak to kin ron thlan sak cheu ni omega sang te hian in chungkam chain sia laman ti chu theihil du bik mi alo izai ti tur ngak te pa bil khotlir te chung kwa le in chung ko tan liao liao ron ti a kan van lom em chung kam cha in sia laman ti hi poi mo lut tuk mo chu wang chan in chung kam cha hi ui lo tu ra ni a ui om lo em em ani mo mega sang te a chu wang chan kan ui lo ze lang ole tu na chuan ring tu chung china ti hla kan ngai thak thun zoma nga f la nun tharin aron sadona ni he la moi lo ti tu zong zong te fm zo i za point pasari a lo len lu te tan khan karon hla ne ilo ngai thang u

Hey, Akashvani Aizol, FM Zawai Zapoin, Pasari at Changa Puan Swani. Zari Moihun, kan lang mang hao doon na nga, tung chum Zari Moihun at Swa. Eish ming tan kima, e van la chwai le, di la tang vong at Zari Moi tak tak kan ngay hao doon na ni, hun man puy tuot sew hi, in aje du tak aje sa ilaw filte ka ni, a, kan hun chan nan, mga inat sa watok, di ila, eish ming tan kima sa kilaw ngay tang.

Mga ina chawa tuak ti lakan ngay thak tak run satu kha h ming than ki mani a mat langa mission vien kha he i message te te aj te te kalau chiar tir thap a chuak man cha cha to siamo o na kina lam te po chu in the zero how to ra kan ngai vele tup me ni mani a po khan kan lo mureng che a thlai ron la kha kan lo mureng che ni o ming moi te hian in fel fel te tan le ina nguri sai lo ta kan nguri sai lo hi adam em le o are are me a ani hi enge an ni pa pari po yan aj fel te che bai i zai tir le tur kha thu le la kan miril tangwal vi kung te anula fel em em ma muni ram lot le good boy te lo ngai thla ka tan nangwa nangma mai love in aron ti boka kan valom chin em tangwal ril le jmm mai vi kung te hi aron let le to em o choti kha ipuarem ka van chichak em tiswan hi mamuni ram lot poron langhal maka rj felte khwa hi alumani zing lam hi chu chu hi ka e thei thlot lo tui ka in tam ve thunga kung te e angvel kani kung te e angvel kani cho hi atel ui azalut tung mamun nge hi chu mo eng po chu ni se ni e he ni te a chang asa chang chale at to me si atiro tui in nem kha chu a si sel e be ma tui hi dam doi pakhat kha ni a chu wang chuan in cho e thei lo po khan tui ila in nem tal kha chuan a lom om ka ti a ama ero chu cho te po kha tam deu deu lo e tum la tiro a lom om don lu tu ka ni tu na chuan arim to lo ti la kan ngai thak chun zo manga e van la shwai na ron sa ang ilo ngai thang u

rem to lo ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha evan la shwai ni a rem to lo han ti hi chu tro eng po chu ni se a la thuina so yang khanin ma ngai ber ni lo ma ngai bia thu han lan hi chu ti lo top tu ra ni ti ro anwa hian a poi thui chi na chu wang chuan ma ngai mia lo kha chu ma ngai bia thu kha han lan lo phot mei la a cha in ka sia ale good boy hianin a jff te ram kariya ka battery ka ren dewa ka lo ngai thajeu zeu chu ron ti ai thalak ti miron thona avan nom mel em o beji ren tak chung khanin milo ngai thachar char la ti chuan rem cha na piang in message te miron thona nga ti ro nom takin huni lo mang don nya o good boy kan lom lu toke tuna chuan landun zelang ti hla kan e thak chun zomanga dilal thangbonga naron sadona helahi tuna fm zoi zapoin pasaria lawleng lut zong zong milaw ngai thatu zong zong ti tan karon lan na pani o landun zelang ti hla dilal thangbonga sakilaw ngai thangu

nunni mel tha ti hlak ni thlak tak ron satu kha h ming than ki mani a kala kha vikung te an ma muniram lo tan liao liao wa than sakani o nunni mel tha ti kha good boy han hey in mission thleng no la the the chin ang ang kan chiaranga o fe fel te kalo lo rwal min than sakanom kha kron che man zwai tu ber nge ka che man lo ngak te pa nge pa pari pu ming moi te zo nge vikung te tu bo ni se ngai thame ke tan than sak ve kang rjtt rj sang sang ya rjn ti le tan oron ti a ka van lom em kan van lom tak em a ti chuanin paku nga hianin RJ mi pale me chezai dun kha me cha zo kha vanzai moi te reng vile tung eming michil te oron ti a ngor oni chi nami landun zelang ti khani mo me cha zo kha kalo shemai lawa mi pazok artist mi hian om si a ka shat vile karon sei don ya o par pari pu hian RJ felte tun bak chu kalo lun man to don lo tlat mai mi thi kan ne ya kalangai dona izaiti le tur kha good boy matwang mission veng omega sang ti ati lengai thakatan ro tharming moi te a alo lu lo chuan in leng ne cha ti na ani mai ishi thiam me maron ti poka she thiam me ngal me o me moi te hi jin kha chana ron lu zuk zuka om nge om lo o in leng ane chang nge chalo kha she da van chak om em ti ro vi kung te han ini nguri sai lo hi afel ber me ani po pasal chata ka mungi the nan du sak na kala ne ron ti poka a mungi do na ni o me chabok me lin zir bok so wang chan lungai lo photang ka ni nguri lam hi chu o ma muni han in aje felte kung te mai bia thu han chu sai beng a shau thil ang vel ani azau hua me ni ka du teulom thinlung nei tam em ron ti a ban poi chin em thinlung tam takhi lo nei bok si atiro vi kung te hian in ti nge mo kan ti do ni mo ya mun pui hian in a je fel fel pa pari po vi kung te nguri sai lo matlo anga el jeta sai lo si jeta te tan le

nga ta na ron ti boka kan van lom chin em kan zavain kan loma mo e po luk dewin ka ka play letur hi law ngai thla don ya o tuna chuan ngil bik su ti hla kan ngai thlak chun zo manga e van la shwai na ron sa don ni hi law ngai thlang u.

Ngilbik su ti hla kan ngi thak tarun sa tu kha e van la shwai ni a dutlia hian an chang to si ti hla kan ngi thak chun zom do na di la thang vunga na ron sa do na chumi ma chuan jil zam a hi aron lang lol me a van re em je zama a je sai lo fel te izai ti le tur kha sai lo nguri sol eng nen in pani tan le good boy tan poron ti a kan van lom chin em good boy po a betri kha alo deu to ama se lo alo ngai thla ti kan chat awangin hei a uluk tewin lo ngai tharo se o kan ti chuanin ama alo thlang tu zama po khan in uluk to khan lo ngai thla se la win chu hei rani ji i ron duty don mukatia ka lo she swal deu hle ka a muna lo ngai thlang nge po karinga lungleng deu deu tur po kan umin ka shia tiro vi kung te ya ni china dil thang bunga zai pui me cha kha kilal byak sang ni en chang to si ti la dil thang bunga sakha karon thlang o e play ngal do thei ka soi zau cha tiro kelal byak sang vi kung te za ai hang kan binga war le chin ne kalo ngai pol dewa kalo soi ngam cha lo dewa ni o dil thang bu sakha karon thang o min be se tu ma muni le moya mun pui ta ma muni kha lo ngai tharo se uluk tokin o vi kung te chu kan ril ru in ang deu mi o tiro he ka play tur kha ron thang chat box si a uluk tokin ma muni le vi kung te le moya mun pui kha lo ngai tharo se o tuna chuan an chang to si ti hla dil thang bu nga sakilo ngai thang u

An sang to si ti hla kan ngai thak tak run sa tu khadi la thang vunga ni a ma muni khan uluk to kin lao ngai thaim o vi kung ten lao than sak na box ya ti ro ming moi te hian fil fil te par pari pu kha thope ma ma in len kan ngai lao mi pa lao chu poi chi lut tok lao ne ngai nge o kha kan lao ti mana mo good boy hian kala om sham sham me than sak tu kan ei chin hi pu ka in ti lao an lo fel hlom tak em nang ma ang me an ni an mel po cha e ron ti a an fel hlom anya he ni e an mel po cha a fel po an fel mo good boy chu chu mi jing a chan nang ma poi tel chiang ani o chu wang chan uluk to kin lo ngai thlai zel ro vi kung ten ka valom em sai lo mel cha ma muni hi chuan atluk lo de che chu ani e ron tia e chu ti tur em mini ma muni te chu eng ti ka nge kan tluk ve te lu lang ke ni ve te lu hian mo el je sai lo yan fel te katlan lak lo lu tuka ka lo lu thei lok lo ani kalawlut lok theilawa kalawngai thareng ania ronti a e milawngai thati kan sha a kan vahan lom te lul em tlang takin lo tlan zel ro oh nguri sai lo yan aj felte ka message ma sakha min char sakem ka radio te zo khi afia chat em em lai hian

Aron top le dei chin eng poni se ka wanu fil em em duty nom zel or on tia chiar chiang kwang lu tuk ringot i message te chukan chiar mai phal lau shim shim ani topa chu wang chuan i lo ngai tha di kan chat in kan lom le boka i message po kan chiar zel don ani o nang po hun man nom zel le a jil za mai han a ji sai lo fil te he ti ring chuan ron lan tam du pona thei lol lo i segment ma sa a po khan kalan zwai kha ron ti ani e ka sha lom o bai bai chung chung in in ron lang chin ti kan sha a kan lom em em ma na te klang ta kin lo thok zel ro o za ma kha uluk to kin khai lo chhui sal lawang ti kha lo om zo ka ni chuwang chuan in uluk to khan in lo thok la mi lo ngai thapa reng ti kan chat khan kan lom lu tu ka ni o tuna chuan in a tun chum zai ri moi huna kan ngai thlang nun ber tur kan ngai thla ho do nang lung zong leng chhi ne ti la mangin kan lung kan ti leng le em em mai do na ni ti chuan in he mi zo lama hian Ajay sang pui hovin hindi lamoi tak tak ngai tha angati chuan dar som pakhat lemini somni a hianin Ajay te te ho khan Ajay's choice sapla a moi tak tak ngai tha nga himi hun a hian FB lama khan Ajay te te mel cha mm mai Facebook si o moi box si kha a life ngin kan mule thei dona chu wang chuan Facebook lama khanin kan lo join le sub sub don nya o ti chuan in tan zaya fakin hun man pui tur chevin dar som pania karon le le dona chu mi ma zong chu rin om takin milo ngang le fan fan don nya o lung zong a leng chinati la h ming than ming thần kia mà sao kia lâu ngay thằng u

Invahan filin, invahan ti chachin em ti deu do me yang tiro meng moi te te je za ma je vi kung te te a cho nu lam te hun nuam takin mang zel turin du sak na ka hlan che wa dam na cha shi sel na cha lo ne je turin ka du sak em em bok cheu ni o lung oilo na khovel ti hla biak zwal sakilaw ngai thak chun zamang u.

lung oilo na khovel ti hla kan ngai thak tak ron satu khal byak zwala ni a van zai thiam em athu cha boxi atiro he lung oilo na khovel he khovela lung oilo na hlom lo na tam tak kan mu chin lai hian min chandam tu lali swa mela athi sin luang mela ero kha chuan lung oilo na reng reng kha om lawani tiro chu wang chuanin christian te hi kan van nei hle a lung oilo in han vui chin ma ila kan kan rin isua krista sharing chungin mo ama chuan lung oina limna om ti kha sharing in khami mang khan in nem chini la change ơzet sai lo hianin felte ek tingi life ve don le o kala tong fu ve lo chi em ni ka ha hlel to e life fun duron ti akan lain tong fu ve cha lo ni me theya kan life fe le kanin tong fu dura nga yang o life ni kala she cha bik lo ba ke po in ka sha the chuan in chil dan te po kan ngai twang chu ti ro e bi ren the yan a je sang te mi ron ti lo me o sang te lo zok zo nun man nuam o thing pui sen hang chu kan in me kur tai nen lo lut man ve cha i play nal le me i play re tur kha i tang le fm zoi ngai thatu zong zong ta na ron ti avan tui don big ve o tui takin lo lo in in lo e ula min lo in kep don ya tiro min cha dengan ti hla kan ngai thak chun zo ma h ram eng moi na ron sa don ani ilo ngai thang u

sual le thlem na tui phone ti hla kan ngai thak tak ron satu khal bek zwala ni a hela khala po khamoi ka ti chin em em ani ke ma po hian in mo moi lo ti ve ngei po kha ka be se ani el je sai lo hian tu nge shwai chin che ti zo a min shwai le ro lal pa kan han ti a shwai shwai tak tak tur hian kan thin lung kong khari hong phalang u el je sai lo hi ron sui cha chin riau mai ti ro kan zawai ngai thatu ti zong zong khanin a lo ngai pui mo hle ila changi ti ro kan thin lung kong khar o min shwai turin kan lo hon phal kha pui mo hle mai adut lia hianin kaparam nuam ti hla kan ngai thak chun zo manga hrm engmoi na ron sadona ni lo ngai thang u

param nuam ti hla kan nge thlak tak ron sathu kha ejam eng moi ni a ti chuanin zaya fakin hun te kan lo tu tok le don ta ring maya la to ber kan nge thlak ma in message te kan chhiar le lokang eng el je sai lo hian in fel te I play le tur kha kan nu ne na kan sar mmrj te te tan o lo lu jing nu tu ka in thashung ila play ho kha a sha thei bok si a he top na ron ti in thashun om reng reng lovani rj te te in uluk takin lo ngai thadon bokani o thashung ni alawin ron thon mop mop mai tur kan lo chhiar mop mop don ani ti chuanin ke mani changa puan tur poi mo kan ne kan han puang le lokange akashwani aizol chuan ni som pathum tharuk sang ni som ni paruk in rin ni chonu dar khat le minit so ma changa dar ni in kara kum upate ta na dan anga andik na le chanvo chung chang in zirtir na ti thupui mangin life interaction program abat sai dona mal som dong zwala advocate kanan veng le silarin pui advocate mission veng aizolami ten hun anron mangang mobile number 9862 476730 a hian hemi hun chung hian sms ma whatsapp emo inbiak po theni ang number ka kanan soinun le ange 9862 476730 ani ale tuna chuan thina jordan lui ti hla kan ngai tha anga kela shal puin ron sadona hemi zola ma hian rj sang pui hoin hindi hlamoi tak tak kan ngai thak chun zomanga ti chuan dar khat le mini somnga a intan karon le le dona zairi moi hun kan mang haule vek don nia thina jordan lui ti la kela shat puina sakilaw ngai thangu

0: tunjum hechepal huna chuan foundation for drugs free mizoram na thodan chungchang kan radio palain pirem liani chong thu mission veng senior vice president foundation for drugs free mizoram akom na kan ngai thadon ani
1: akashwani aizol hechepal program kan lo theng le ta a tunjuma hian pirem liani chong thu mission veng cheng ani ani hi foundation for drugs free mizoram hian ani hi senior vice president ania kumna hun kan nei thei dona ani ina hun lutak min pe a he kan studio ron lenga mizoram ru hlo hluar zia kan sia a ati to te chan chu an le ala ti lo te ta na awareness nei atul sat zia po a se chiang ber tu te zing ami ani dona ani ne na tang hian thu beng var thak tak tak kan ngai kha thei tur angai ta ila ngai tha tu ten kan hlo pui nge kan ring ani ama sa in pirem chi bai le
2: a chi bai le
1: A foundation for drugs free mizoram lopian swala na himinan shilla eng tikumadin nge niya eng tiangin nge rongbo ne eng kalpui ti akha minan shil photta che
2: ale kalome foundation for drugs free hi mizoram adin tu hi tlangwalal nun thara ma thara kan tiya dorpuya khosa niya asei len na veng hi dorpuya niya wangin mitin in chun le zanan kal an kalpo chuwang chuanin a nau pang te te hetiang nau pang lo po drugs ti te hi amu thina ave em em a chuwang chuanin a nau pang atang hianin tran a thain ka hria ti in ma thara hian atan ta a kum sang ni som pakwa kum ti ra tang khan he pol hi kan tran ani
1: ani chu e khain rong bol na in a ro pui hle mai ati to te chan chuwa hi apoimo em em rualin in chan chuwa hi za za hi har em em mai ani chulaya chon ala tilawate vel hi mai hi apoimo em em achung hna chu in thokna sa in ka sia atuna in soita kan khanin tin puikling na ma dilaw no panga tanga bulin an chan lai po kha a ro pui hle mai hei hei pol

0: lepa te poi mo na kan zo de teng che
1: e drugs ti hi atlang puyin katong tun holo sela no le pa kara om lo hi an tam em em chu wangin no le pa te hi kan poi mo a nupui pasal kanin nei to chuan in nei na tanga tan hi anga in ka ria nupui pasal kanin nei to chuan in then lo vila kan fa te kha poi mo masabira mang ila tin ahlo om ziate drugs ti ahlo om ziate shil atha ama ero chu adam doi ming te hi chu naupang hne na hian soi lo vila mo e thuak poi mo ziate tin tun laya hey video te tv te kan en nasa em em chung kan ena te po chuan nule pa te hianin naupang en tur bi khi siam sela ti hi karon soidua e aven na tur chu apoimo masaber chu in chung ani nule pa ani apoimo ber chu tu na ati to te hi chu ka tong tu huat thu suwa ati re an har mai theya ama ero chu kan na ani boka tun tu na chuanin ala ti lote ven hi kan ti tur ani ya nule pa te le kan pol te mizoram mi zong zong te kan tang rual tur ani ya nakin tu na tang rei lote a chuanin heng ho tu na nau pang te hian a hlo om zia le a that lo zia an ria nga mizoram po hi drugs free kan ni thwai kan in be se ni
0: ni etro hei tu na iron soi rik tak zo ang khan lo pang te a in awareness in ne ne sa em em a I so yang khan chung kwa apoi mo em em a nu le pa te I kan fa te awang chau po hian in in chen hi du lo tur ani
1: adik che
0: alo shi omani pon mo kan in nei thu tia ma po anwa ma po shi ma po te in pathian ma thu kan tia mani ya khala khan kan fa te wang shim shim po hian in nu pa in chen hi apoi thui ri tu kan ti kha tu na piramid ne da piramid thu cha ang khan in longai kha in longai poi mo chebe la nu le pa ten chung ko poi mo zeron soi kha kan lo ngai poi mo sak don ania tin he in in pol malak na hian in omzia nei ni sia em a so tin sia em
1: e omzia nei te reng mai a sap trok takin feedback po hi kan dong sa sikula kat nei te po hian zir tir tu te po hian in in lo kala trang khan kan nau te hi an fel sat an ti thina tin thil pakhat ka han soi du chu kemani foundation for drugs free mizoram member te hi hetiang lampanga thiam na bik nei kan nilawa amero chu resource person thatak tak kan neya chungte chu team of resource person chu thiam na bik nei doctor te nurse te real rulam zirbing psychologist te clinical psychologist te le thuak lam zirbing hetiang mithiam tak tak hetiang counselors thiam tak tak ho hianin an zirtir thina naupang po in an ngai na in naupang po asap trok taken an interest viau in ka sia kan kalna apianga hianin thu thu tiam na hi kan nei thina pamphlet te takte hi kan pe a khata khanin drugs a kain nam noi lawang ti zong chuan in tiamula kan tia ti khan an soi ruala in bible kara te le in da anga nakin thengin in puitlin thengin in endonia kan tia khati ang khan kan ti thina to na hian nau pang sing ni aya tam mizorama hian anin tiam to ni
0: o ani tak chu ka zo na tura ka lawzia ro ro lai khairon soitel ta tu na khanin mi thiam tak tak te ruain campaign in vanai chine ni ti ka tu na khan minan chil ta a zo ka law tum ruk ro ro che ni ya kha be kha ani le in campaign chuanin chung no pang kan hanti mai khan kum engzat borvel hawnge awareness in pek
1: chin sunday a hi chuanin tlei rol chanu in khom hi ania achang chuan inter department te an lo tel ve thina chuanin school a chuanin middle school atanga high school as o college a po kan ti tho a me ro chu college chu kan ti tam lova kan ti tam ne ber chu middle school atanga higher secondary school hi an ni ti khat ma ni lo ka sai to le ke fa ka kan han ne ya po school zong zong kha an so ma mun khata hola khati ang campaign kha kan ne ni school pakhat chawa hoi khata nei lovin hoi khata school panga parukte an ron kal kho ma ti ang khan kan nei thin
0: e khe chu ko san lam theng po in in som thei reng ani chu ti ro
1: pol
0: ti bi pom chuang
1: pol ti bi ka om lo ko san in min som thei vek sikul point min som thei a ngo point min som thei kan in hong reng ti kha ka han sei du bo kan ni
0: ani le mo hei tuna kan ngai khak ta kan khanin ala ti lem lawate kei rol te no pang te hena awareness in penasa big ani ti kha kan ngai khata a ani le ati to te lama hi eng tin nge in
1: ati to ati to te lama hian tlem te kan kalpuya chu ta kan resource person chu adang ta dewani a chan chu e ati to ngei to mi fel to khami te khanin e awareness campaign an pe a rui hlo hlo om zia le adam the zia ati to te ne na khanin e adam the zia te le ril ru apoimo ziate beidong lova ti sham sham te angai ni ti te khan sila khatiang khan amai ro chu ati to te hi chu kan kal tam lu tuk lova tunan chan ke ni chan aven na lampang hi kan war zok ma ma ni
0: an chang in she mai ati to chhin ate ngei mai a that lo zia soi tu tan hei thil chu I ati to nge atakadai to nge tena an chan chen an han soi hi ani bi ge me me ati me yang latong mia lawina thu tha pa ngai va soi top ai ka chuanin atwar tu nge ati to nge na a that lo zia soi a kha ngai thak anuam donin ka sia a
1: chutiang a chuan ati to a chuan hom a hming chu soi kher lo vila hom then khata hi chuan kan kala a me ro chu ani na takan chan kan target kan tum chu ala tilo te ven hi ani
0: o o ni de ber mai tiro ani le hei mizoram hi india ram mar chak state omania india le india chenam ram te insum don ton poi mo tak ani ya ala ni don chawa ti mai ang mo chungla ya chuan kan insum don na ko nga hianin hemi bung ruwa kan mamo ni tin kan mamo ba ka ru hlo po hi atel zel nge nge don ani hi chu phalna phalani lo khapani ti po nima sela hei vuin thleng ponani ya I ang pon lo chek chin ma sela an lo tol lo thei thawani kan tol tum nga ngang tan kha chuanin kong hi a kozel meila ya hianin sarkar nen hian heng hi tho tho ho na tum na in nei em nge in lo ti reng to zo
1: o nei e I nakin lo ka social welfare po hianin trainers training temin pedona tin chuti rual chan exercise department tenen po hianin kan thok khowa sum le pai po exercise department hianin min peto bok an chunga po hian kan lom hle a tin ni e isayang khanin e kan tum hi chu lati lote hum hi ania an ti miao lo chuanin drugs kha eng anga tam po ni se mo kha nakinan chuanin khatiang lolut hum hum po ni sela a titu an tlem chuanin aron lut rei don lova chu chu kan thil tum chu ani bere
0: a economics tongkam takin demand om meo lo chu supply kha om reng don lo chim chim ani tiro chulai a chuanin in
1: demand kha
0: mi anavin
1: didam reduction kha kan tum chu ni deu ber mai
0: ani le mizoram sarkar malak nei thato ki ti em
1: a thato tura kangaya ame ero chu sarkar hi chu sarkar an nia e staff an in dai lo chu wangin ngo yma mhep le ngo dangte hi an poimo hle in kashia chung tho te po chan sarkar hi han troi om thabok sela chu ti chan trang ruali la kan trang rual na na na chuanin nakina chuanin e tophun laom tur kan be se ni tu na la tam hle ma selamo
0: nangma mi mal in pol ngai dan ni lavin nangma mi mal ngai dan mei mei te kan sha cha kan ne ya hey ru hlo ti te zana khola ya wak wak mei te mo ma ni in lumom renga ma ni ina pom thei lawa te te mei chin te hi kan nga chho te mei mei ni he nga hianin in tumbe rakha chalo pangte alati lote ven him khani ma sela irilu mei mei itianga inhan luzil ta ka chuan tumchia te mol molinga thevin karenga chunglai chon heng hautan hian a red zone te hi siam lo loila thamei lo mi ti te khangai dan inei ve thin lo mo
1: nei thine heng ho awang hianin hiv aids po hi atama khang ho kha khola ya hianin ti hianin antla ka tong tu hua tho swa atam ber kan hanton hi chu a kanule kapa anin then om natur kanai lawa chati khati ti

0: vel khatiang khan tam an khongai thla ka amai ro chu katia khongai thak rual rual hianin swal na lama enga tinge an kal kher that na lama po akal thei thawati te hi ka ngai to a ni china kan thu sai kha a khan kir le ta ila apoimo ber chu in chung ani nu le pa abikin an tet lai chan nu kan poimo ti hi kan in riat apoimo le akan sai zau le zel te ang nu te hi kan chua ka ompui te kuta kan fa te kan da ompui te an thalo ka ti na ani lo a me ro chu nu ina faten kol nge hi chu du thu sama chuan ti sa le tharau le ngai tu na hian a tha in ka ria
1: adik ber ti ro chu chu rui lo kan do na hian in nu le pa te hi
0: poi ma berani sarkar ku ta dar ngot hi engma asot lo asot lo tia sarkar ku ta hian kan dar ngot tur ni lo sarkar ku le ke chu mi pui kan ni tho
1: mi pui te kha ato pa chuanin kan bulchan chu chung kwa tho khani le
0: do ni tho ve
1: nu le pa kan poimo kan chen pui ten poimo em em me ni hei ani le drugs awareness campaign in nei ngor ngor ba ka hian in pol hian mathlir dang in nei em
0: a tu na ri chuanin kan mathlir em em chu awareness nei hi ani bera chu ka saitang in alo lu na champha ya te po chuan kan han nei to a chuan vai reng te khu phai lama tanga ron lu na tamania vai reng te khuan min so ma engtika nge kan kalang ti chi kan la sei thei la ba tin chuti rual chuan vai reng te ba ka e khita khozola kan kal don poka kumina tan chuanin chumi te patni chu aizol kho chu aizol kho pona kan target chu ala ni ria e ame ro chu chalni tin deu thohianin e kan fe chua kan ni chalni chanu lama hianin tlei rol in kho ma hian kan fe chua deu zi ani
1: e khain rong bol na anga inom viau maya kan zo bel zel bok chenga hei ngai thatu te kan ngin du phota chu kan zo na danga kan kale ma in an thokre mem em me he pyramid te pol hi foundation for drugs free mizoram hi an tul zia kan sia tu na po khanin kan thok chua kan taksa che chuak vek thelo ni po in abigin kan ule nau te kan fa te kan tu te zinga khatianga damdoi man sual wanga boy pui ngai mek nei kan lo om chi natin lo boral hial to te kan lo nei ani phe chuanin midang te nan tor velo ne turatan khanin he foundation for drugs free mizoram hi thei to pin lo support ula lo thop ula kan taksa lo che chuak ve theilem lo ni po in a donation ang zong donation ni chia lo khani china member ni theina kan ang soita ka khamo khang ang zong te khanin rongin lo bol ve theini andi an che chuak angan an nang nin sumle pai na min lo tan pui bokanga kha ga khangai thatu ten I lok takin in lo thok ve theira ngani ti kha kan soi lok ni sela adi le mo pirami ngai dan thlem te kan zole du lai che so hei zu khabur na ste ta kan omtani zu kan dawna se em em rual hian arem hlei thei chuang mi alawa zu kan dawa hetia kan ti vak vak hian rui lo hi a hluar so zokin sia em
0: a he hi chu ka hrethiam chia alawa a me ro chu zu khap i sei ta ka chan zu hi kan khapa zu chia an in tama kan pol ngai dan ni lem lawa ke ma mi mal ngai dana chuanin zu hi e khaplovin phailam asenchi ringot la chuak lovin local hi thadevin siam se entirnan kolkata te po le arunachala te po botol te takte atanga lian thengin antia chuta chuatin ala belanzia veka an siam veka date of manufacture content achunga khan engenge a expiry date te an siam ni te kha ala bela an ziak veka khatiang zu tha khachu in se tu na hianin e thi chu an tlem deuh karinga a sei tamai meila kan nau pan lai khachuanin zungala ve kan te an kal tre tre ta an mong te ade pa tu na chuan khatiang kha mu turan om to lo ade man to lo an nar potrok man to lo mo chu wang chuanin e zu kan hanti hianin asenchi kher hiani lo local thatak hi sarkar hianin atitur hi siam sela amero chu rui khapsela mo zu in chu in namun restaurant ta te po a in theitu na kan saizawanga mandewa vietnam a kan kala dor tina zuan zuar an zuar mai poni lo filter anda

chapari zun ti hlak na ithlak tak ron satu kha si van loma ani ole do le ahian le natlang dang ti hlak an ngai thadon anga chumi mai bi kok te message lo thian kan chiar zwai tiang rj filte ka wangai don che em la mang le tin lo kyu le thwai ro o next kha kan pani ta na ron ti a ingai omle vong vong don khot maya kan lo kyu le thwai tu ranga yang ti ro pathian zara kan da manga kan in tong le wat don ya o bi kung te kan in tu le ma zong chu lo dam cha la shi sel na cha tak lo nei latin chote lo e puk puk latin du sakna sang ber kan hlanang che ti chuanin kaple le turi kan pani tan liao liao kan hlan bokani lenatlang dang ti hla e choram than zwalina sakilo ngai thang u

lena tlang dang ti hla kan ngai thak tak ron satu kha ashram thanzwali ani el je chai lo po in tlang dewin o fil te ron ti a kavan lom chin em tlang dewin ka ho tura ngai la nang ni po hun nuam dewin lo mang chun zam zel ru o tuna chuan boima ral tin khum ti hla kan ngai thak chun zomanga siwan lo man ron sadon ani hilo ngai thang u

hei akashvani aizol fm zo oi zapoint pasari atanga point chwa ani tlaidar thum ani a voin jun ni som pakhat ni nga ni sang ni som ni paruk atana kan hun tho khatna chu alo zole ta a milongai thlak wangin kan lo me kan program hi primary channel program ina chun zom anga voin tlaidar li le chanveya kan hun tho ni na tan le ani ang thupang tu hi laldu saki kani a engineer duty hi lalrua chwala ani ngai thatu zong zong te nilen nuam vek ole

0: chum kutna thok te ta na chuan chian ho ti ti kan ngai thlanga chalai te kutna thola ma har chwa ahun ta ti thu kan ngai thlanga he thu soi tur hian lal din puya lal muan zawale israela chan ma ri west aizol mi ten hunan run mang do nani
1: ole in kom khom na hun tha tak mai kan nei theya alom hle mai thu pui soi ho phurom tak chalai te kutna thola ma har chwa ahun ta ti mangin kan in kom khom do na nia ngai thla tu te a to phleng in bilong lai thak sak thet do nia in kom khom na ani deuh boka ti hian ma ni ril ro ong ang ang i kan ngai dan te kan ve zong te in thla hrung lovin e soi ho tlan tum tai la a thang a
2: ni e a kai ma ni tui zong zong te kan ram ta na tha tur si te kan tho khom tang ani mo ya ti ro
1: o ni e kan thu puya lu don ni la ma sang mi zo te kan ti te ang kan pi le pu te kha lo ne ya e zong tri an ni ya chu wang te po a diang kut na tho kan han ti sim sim hian kut na tho kan han ti sim sim hian na na sam thok emo than tla a na fa tho deu kher la hi mi ril ru hian kan kok deu tri na tu na e ro chuan he e na tho e sang sang e ei zon na sang sang te a lo um ta a chu wang chuan kut na tho hian eng ang chi in nge ram ri e kan kham tir do na eng chin nge kut na tho hian kan huam tir don ti kha han soi tlang tai la thang a
2: o ni e he mi kut na tho hian in ma lai chang tu in tun thleng hian in ke kalo ngai da na chun he huan chuk tu huan siam te lo kan van ei ang chi te tin mystery kut them thiam da lam panga e khatiang zau tak khan a huam theya kha kan kut na thok na khan kan chhung ko tan sum le pa ya te hnim na namal som na chhung ko tun nun na ta ani kha chuanin kut na thok ting kut na thok na tha kha ani fik pe hian ka sria zau tak hianin a soi theya a huam thei bok ani ti kha kan sei du ni
3: a dikhok mai le mizoram population 70% chuang hi tundin huna hianin lo nei mangin the kut na thok an ti huang mi manga ei zong chung ko chom hi kan ni a tundin huna mizoram chuwang chuanin kut na tho hian mizoram ayan hun lei li le a lai lum takhi a chang nei in ka sia chuwang chuanin a poi mo tak zeta kut na tho hi le kut na tho hi khan soi bel kan du chu ama chuanin ama kan ma mi te kan thian te lo so yang deuh khan tle ma ha thak deuh kha kan te khin thina ma ro chu tun din mun kan tun lai din hun a chuanin he daily in lo fa te

0: thing mystery tanga phe khok siam te pangpar khoi tanga mani pickle siam te thleng hian ni kut na thok ka kan ni a chuwang chon hei po hi kan a hua mi kan zau te ri poi mo in ka shi a chuwang chon in thalai te hi ni kan than hara hen kut na tho sang sang tu na kan lo soi ta ka khan in kan than har hi a hun tak se ta ni dikha a bulta na ni performing kan sai du ni
1: e a poi mo la tok ko ni e
2: soi tong khan kan pi pu te hun laia an ei zon na le ei pu na ber chu lo nei kha ani a kol ani chuak chiara thokin lo nei kha an dam kho chuana ani ya mi zo te kha nam in to del tak kan ni thina kut na tho hi in to del na rabi poi mo tak ni in ka sria a ti lai kha enge e in to del chung chang a khan kan ngai dan kha han soi tlang ta ila
1: ni e kei ka ngai dan a chuanin kan ram kan nam hi in to del dur chuanin na tho kan urangai ka tiani a thei phechun kan thalai ti jing atangin zan chin hianin a zan lama thok chi te po mila di khan jing atangin e khuwar ma tanga thok chi te po kho mila na kan tho na sachuan kan ram kan nam mi kain to dilanga kan ding chu ka nga nam tem tlem tele ram lien lo te ma ni la ram dang khovel mua po za pui om lo ya zuom om lo tak in to dil tak zom tak khan kan om the don in ka sia tin ka ngai tu na lo lang thin chu hey japan ram te po kan sia tin israel ram te po kan sia ram te tak te an ya an in to dil em em ya japan kut chuak reng reng chu in ti tiang acha acha atlo angip arin tlak bi kani chutiang bok chuanin e khovel thiam na sang zela israel te pu an kut chuak hi chu a thadang lam takani khatak mai kha ria chuang chon khatiang ni tu khan kan ram po hianin e kan lak heng thiani khami heng tur chon na tho kan ur in do del kan ngai kha kha ni te phop se
0: khata hang kan lo bel bel du chu kun na tho hian thalai te kan than har hi a hun tak se ta asan chu in to del na kong te han soidon pheichon kan tun lai din hun nen thirin kan highway pakhat an pinga henga wang hian he tilai mizoram pum abik takin he tilai a khopui aizol pheichon boi me mani a tun din huna bungrua te in sakna bungrua le heng tiang kan ni tin mamo kan daily needs kan tiang chi hi tuna hian in lak tur te wang em em maya chu wang chonin kan ram hi lein to del lo le maya thei to pa thalai te kan har tharanga in ka sia a mai ro chu ai a thalam zo in kan sei ve le duwa ka state sarkar ta po hi kan tu na kan sarkar lai ro re tu poi tang le maya september ni som ko sam hi som di pali khan kan cm zom tak pu la du ma chu nin ba na kai hen holding scheme te e alo chop chu apa he nga hian in support minimum support price pe te po lo ti amani chu wang chu nin e sarkar po hian thei to pin ma chu nin ka sia a thalai te tan heng ap ti tak tak a pe tak tak a tum tak tak ta hi chon kong hi tu na hian in sarkar tang po hian om chho jel ni ina langa le kan state sarkar mai ba ka central a po hian scheme sam sam heng ang hi han po lu tur te e ma ni han ban phak ve tur a hian in a in chop thu mai a chu wang chu nin ke ni thalai te tan hian call hi a eng thar don chu ni in ka sia le pakhat kan soi le du chu heng kan in to del na konga hian in mania e ron lar vak mai wai wai siam tu te an lom hle mizoram mi pui chunga ti te po kha e kalau muwa kha nga te po kha nin kan ram siam be the reng ni in ka sia chu wang chu nin mizo te hian in mun dang thil dang ti lo hian in ke mani in kan mizoram min tawdel la tura ta hian theito pa kan chuwa ma kan lak tlam hi thalai thi kan hat thar hi angai ka sheti kha kan bel vele du ni
1: poi mo le tok ni e
2: nia kan han soi eng atang khan na tho hi in tawdel na bul pui berani kan tia chuta chuan mizo te hi thalai te hi kut na thowa hian e enge kan din mun chia kut na tho hi thalai te hian kan ur tok kan tiem ti lai kha han soi tlang le ta ila
1: tun din muna hi chuanin ni e kun na tho hi e kan la ur tok lo hian a siat ani tin kan nu le pa ten man lai tingin min lo chom sei liana an tha jan huya kan lo pui tinga kha kha kan chok ve te po hun to ani tin kein din e nu pui fanau te kan chom ngai bo chu wang chun man lai kan siat thi lai ai khan tu na hian kan tran le ju langai kan har chua e kun na tho hi thalai te kei mani mo phurna liau liau ni kei mani mo phurna hian alian birani ti hi kan nei tu na om sela chu ti ang ni lo chon kan ram hian ma son thei don lo chu wang chuan in thalai te mo phurna e ada kada puimu em ema kada lien berani.

0: mani in kan rina mani thum hnu du zong te mani ei du zong te mani lir thei du zong te kha mani tho chho ma kan lei khan kha kha chang kang in alom om min a lu em em ani le he ta hian kan tar lan du bok chu kum sang ni som pari ta khan in sarkar na thop khi singa sang li za sari som sari pakhat an om ani chu wang chuan in na kan ti hemi sarkar na anga kan va ngai tu na kan va man thin hi thalo le in ka ri a le mi china amat pon mizoram population te po kan han soya khanga tanga te chuan in sarkar na thoki kan tlem ani chu wang chuan in sarkar na thok chau na a kan ngai ani chuan in kan zak don lutuk mizo thalai te hi ama ro chu kha kan ngai tu na kha kan thla ka sarkar na chau hi na ani lawa heng kut na tho ama kan ti ri tak zong zong te po kha
1: limit te om ve shi lawa mo ani
0: chia chu chu thei top kan chu tla na thang ho kan choi nu na i mizoram hi he ta ai sang zo ko choi tu chon thalai te hi ani he kut na tho mong nge hi kan choi thei do ni in ka shi a chu chu kan sei le du ni
2: ola en via wa ni mo nya kan soi tam ta via wa ha mero chu han soi le sam kan du chu kut na tho hi e sun na netling e sun na tla kan ni lo tlin thei ni ti hi han soi le sam hi tha in kan se deu lika hei thalai kut na tho se lo tan thei chuan tu na hian ko lo eng em em in ka sria e india ram sarkar phei chuan kut na tho tu te e angai poi mo a choi san na tur kut na tho tu te choi san na turin ro man na tam tak asiyama e tin mizoram sarkar nge po hian kutna thok tha an hret phot chuan chanpui an hre lawa department kal tlangin tuna hian chanpui na mitam tak po hian an dong reng ania chu wang chuan tuna thalai te po hian kutna tho hi e kan ngai pui mo e kutna thok tur hian kan har chu hi ngai tak zit in ka ria a e hei ti tak zeta me kan ti ani hi chuan din chuwa thei alani ti hi thalai ti hian le sitlang ta ila chain e ka se dewa
3: ni e i kun na tho ko nga hian in hlo thin na ala om tak me wa amai ro chu he ti zong hian kan kal pui ve duwa hlo thing tur chuan i hlo cham nem te po hi angai ve ni chu ti ru ro chuan hlo thing tur chuan in na kan tho na sap em em hi angai ya hei malai kan pi le pu ta chuan tho ma nam nei na teng te pu fa sa puan lai an tiang chi teng te pu kha om thei ta ni kha kha i adom theng lam hi a pui mu em em maya en ti nan ar phai ti lek tho ma kan nei chuan i hlo tin na tak tak a theng don lo chu wang chuan in zau du de do adom theng lam pang kan in bu se na sat ve kha a pui mu ma khatianga na kan tho na sat phut kha chuan hlo tin na hi ala tam em em ma ala tam don chu bukin kari gani ke
0: e dikka ti kho mai le kut na tho hen lotin na om zia han soina tan chon he hian e soilan ve le ka duwa mei ni somni pakha sam ni somni panga khan kan chief minister za om tak pulal du ma chon india rama fully literacy din mun hau ma saber tur khanin mizoram kha po nga chu 98.2% literacy rate ni heng heya tun din muna chuanin india state 1.4 billion chuang mi pui jinga hian mizo thalai te le kha thiam ber kan ni chuwang chon azir thiam na po kan thiam ni chuan heng kan thiam na mang hian kun na thoa thei to pin sang le zo zo kam choi thei do ka she a mai bo ka han tilan ka du chu e tun hla ya mi zo te thalai te kan than hara heng so thing marcha mun phia ai eng ji khlum te le thei thlai te po kan thar nem em em maya te nga hian in le e kan state sarkar pun na lo tan pui zela minimum support price te lo pe kha shal na tu nei lo te tan pun kol kha lo eng zela ni chuwang chonin a hlu ka tia le han te man tilan ka du le bok chu ni kum sam ni som ni pali khanin floriculture aizol ka pa khonin i hun manan niya chu ta chu kan mhcp lam kan nu te lam khanin pangpa sanna ru da tang khan nu ai som ni paruk chuan mu chuak thai ni chu bang chuanin kan nu ten ke ma chak to lo zok anga kan ngai te pun kha tizat kha pangpa sanna ta nan mu chuak thai ni chuanin thalai te hianin ma han la tak tak ilang chuanin he pangpar mai ni lo ma kan sei thlai te thei te mang hian mizoram hi kan la din chuak pui thei don ni inga sia chu bang chuan kut na tho hi nuol suat lovin thalai te hian thei to chu a ti tak ze ta kan be hi a hun chho veu ni in ka sia
2: kan sei ta nu ala mizo ta hi tai ma le tho se nei lo nam kan nia tran pui ni lovin tran pui tu ni tum tla thren kan ni a tu na ero chuan aram pum huwa pin thalai na tho dei lo tho tum bia lo hi e kan tanuk maya e hei hei a pui le in ka sria a pathian hian ni khata hian dar kar som ni le pali kun min pe a du sak vik tu ma hi anei chuang lawa darkar somni le pali

Hei, All India Radio, Aizawl ani. Kaimani lam program puan tur pui mo kan han puang ange. Akasmani Aizawl chuan tun in rin nilo thleng tur. Chahnu, dar khat le minute som le dar ni inkar ah hian, kum upati tana dan anga an dik na le chan vo chung chang in zir tir na ti thu pui mangin live phone in live interaction program about si dona ma som dong suala advocate kanan veng le sirarin pui advocate mission veng Aizawl mi ten hunan run mangang mobile number 9862476730 ahian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biakpo thei ani ang biakpo thei na number kha kahan soinon le ange 9862476730 ani e hei hi akaswani Aizawl ani tuna chuan len khom sai kan ngai tha anga Lerin suwala le apolte, shang suwana le apolte le ef lan ming thang le apolte, an law zay do na kan lang ay thang masakbir tur hi. Isu itu kang ito inti la shang suwana le apolte sa kani. He la hi Christian labuwa leng kom la sakte kan di iti zi nga suwanin kadu zi nga mi aniya nang ni po in. He la hi achat na te, din atu te hingun takin han ngay tla ila. Apuatu hianin in ngai tlom takmaya pathian amua alom zia le pathian thu ina hei kannun min choi chwa lom om ati zia asui lanani in kashia a tuna hian kan ngai thadona shang chwana le apolten isu ithu kangai to in ti hla chu anron sadona ni

hei akha shivadi aizol fm zo oi zapoin pasari achanga puan chho ani vo injun ni som pakhat ninga nia kan hun thoh ni na chu kan lo thananga hun man pui tu cheu hi zo jik pui kni a control room duty hi si vanal om pui ani voina tana kan hun man dan tur tlang pui ilongai thlang u dani le chan veya sa phla western music in kan hun kan thananga danga ami zo love songs kan ngai thak chhun zum don ani danga le chan veya hindi thla kan ngai thave le anga daru ka mi zo fakna thla kan ngai thale don ani daruk le chan veya chan chin mizo chung puan kan ngai thla anga chu chu sap la rgs choice in achun zomang ta sari le mit so ma hianin special series by nsd akashvani on 12 years of government delhi mi lak chon kan ngai thla anga expert chutur hi dr jitendra singh minister of state minister for science and technology and earth sciences anidon ani dar sari le mit som li panga a mizo fangna hla kan ngai thla ve le dona darya ta chan chin thar kan ngai thla anga chu chu hindi hlan nal tak takin achun zomang darya le chan via sap la western music kan ngai thla ve le anga dar ko a chan chin thar lang sar zwal kan ngai thla le anga chu chu mizo hlan nal tak takin achun zomang ta ko le chan via sap la kan ngai thla ve le anga chu chu hindi hlaina chun zom anga ti chuan dar som le chan ve a voina ta na kan hun thon ni na chu kan ti top don ani kan program te a top thenga milo ngai thla turin kan som che u

Ole tunchum zairi moi huna kan lang etlang masak ber kha ton mangsi lo ti hla ni inaron satu kha h zo sang lian ni ani a kan ngai thla le tur hi tunchum kan artist te jinga kan mi pane chun zai hi ni don ani ani hilarot philipa chaw ni in lung len hnem do nang ti hla aron sa don ani kan lung len te pokha lo kan lo in hnem ho nga te ro pani pani a thiang te ngai thla den lo ni kha chan lo in hnem do nang a amaro cha pani item kha chu don kha chu rem le chia to lo wa in lo in hnem ho nga te ro ale tuna chuan kan lung len te kan han hnem tlang don ani o le rot phala pa chaw zai la ngai thang o

Ole, kan ngai thang ta kha la rot felapat swao ina lunglen hnem du nang ti hla sakani a in lunglen te in loin hnem liam liam tura khan kan nga ya he tai lam lunglen te pokhom ve the lom tro unau mel hai lunglen te pokhom ve the chang kha oma mi tui takwang kuang a mani te cholo om thi te pokhani ve thawani ole sms hi ron lu tak tak ka maro chu hla pakhathi kan han nga thale lo lo mai don em ni ang tro he kan kung pui te ponon lang ve du tat maya lom oma so wang chuan in I muang fan rai chhiar sakha ka duwa uluk takin chutiang te ni wang chuan in zai kan nga thale photang o mangai na katan mel ma ti hla ni nga hariat kol ni naron sadona hei chu tu emoni than sak chak do mai ka naya sms thon tai ma top 5 te jing ami hi nia amara chu ka than sak lo ma yangal tlo thin rim pal lo the ya chu wang chuan han ngai thapoti la o dekina ai ngai bel pian khan lo in soi te o in lo in ngai bel fu pal lo chuan in ai thil cha deu ka peng cheu te ti bel ale tu na chuan mangai na ka tan mel ma kan ti be dai don ani o

Olegan ngai thak ta kha odit lani in h zosan le ni sakani a kanin bai bai na la tur ha ngai thak la hun le ta reng mai drei lo thina ni tro radio hianin kati china da kar chan vere lo ber kan mang thinin ka sha hi kati china ni mo re lo thin lu tukina kanom hi chuanin re em em hian ka sha china ma se heta chuanin kan han chua lo ni zung zung zel me eng wang en yang o ti lai ta kha ka ngai to ve wang wang thira ni kung te aron langa jokar zam khan thudi ka sailom aron ti a asoi ma po khan manga ina ka tan mel ma ti la ka chu khla chuam ka ti shim shim khoi lo man chu aron ti ni ke ma zo kina ka ka ti ini lo thla chu wa chan in lo man hi ka the chhuak mai mai don lo o chuan je zama zam kharon langa kan hau tu te hian an tho kan hau tu te hian tho fu chi alo ni ka ringe a FM zo oi rumoi ru na zan lama duty turin and rot lol se chu amak kati top thei lo ke pon ka thina phuduk dup thei ka be sei lo lu tukhi anga ina om lo aron dini e khai min lo be sei ve sham sham ro eng po ni sela be sei kha pakha chawi nei reng reng ka thin hirim ole ti chuanin kanin bye bye na la tur kan ti kha kan han ngai tha chhovel chang chang don anga kan ngai thak tur hi Harriet Colney zai hini ro se o ani hianin anemi u ti laron sa anga hianin kanin kanin tha zuwa yanga kan soita kan khanin nakin daruka zai fakin hunman pui tur chawin kalo ki re don ani ale tuna chuanin tlai lama zanria te point laki lo mai theya ki lo tin lo mai theya tui takain e theinan te ni sela anemi u ti la Harriet Colney na sakin tan leo leo ka hla ne

Tu juma tana gani ekla masak ber ka if sang nuni zaini in alaron sakta ka torna wangamal somna ti hlani a tichuan sms te poron lut ar aramai ro chu kan artist pakhat zai hian ngai thale photila o tuna hianin lalthan sanga kolni zai kan ngai tha anga hani hianin kanling za to ang ti hlaron sang

Ole kan ngai thak ta kha kan leng za tong ti hla ni a haron sa to khala than sa nga kol ni ni a sms lampang han hoi ve chani la zelaren le aron langa rg plane le mai play le tur kha tuna ka phur mek pu chewa tan hian kan thlang ve aron ti a zelaren thleite pahni luk takin min lawngai thla ula in lo im phur in lo in phur bove lang o lo in ti bo mia lo ula in rule po khan thin kharim tho tho to china chu wang chan lo in phur bo mia lo tur khan in du sakna kan hlan cheu nge he phur khwa te ni atero in lo in bun mayang ti te po kha kalau ko pa je za maron langa ni hian in arjama ma te wasur du ve ran ti a ga ho pain kalau ngai thla renge i zai tir le tur zong zong khai duty puine in pathum tan le control room a duty te le duty officer tan po ron ti ni e kai kan van lom em chuan an lom dom bok control room le duty officer te kha thlan sak tu kha nei khat ve thi nei ron thlan sak zeu hian an lom ve thi nu tu kane o chuanin kungpuiya aron langa arje mamai te next kha chan chan marwes ko shan upazong zong te tan aron ti ni e hi po huap zau le aron huap kim le to lutuk lom om an lom don lutuk tyang thlan sak tu nei kha lutuk khe phei zomo kha le zwal lutuk iron mer tel ve ka chale mai tiro pui khop mai ala te chuanin kan ge thla le tur hi phul o mangai na ti hlani anga F sang nun in aron sang.

Ale kan ngai chang ta kha phu lo ma ina ti la ni a he la hi mo hi ka te mem china ka du chin khop mai mo mo in lo ti ve po ka ringa chuan in aron sa tu kha f sang nu ni ni a sms lampang han hoi le ta ila ngak te pa bil kha thler ron lang ve lat me ni hian a ji hla ple le tur kha good boy vi kung te a omega sang te a nguri silo jeral zama le itan khlane heron ti a ngakte pa bil ko thlir ron ti ni lomom thrin tu ke boy chung chung te pai min lo nga than a ngai tha mai poni lawin sms dom tak tak te miron thon thina kan lom thin ani o tu nang hun phe chu boy wang lai te nia tro chang che pa te chang che nu te tan phe ka chom boy wang lai tak tak khania miron ngai pui mua inga thange ni ti nun soi chin nun mi ron sha tir chin te lu em em ani ale ti chuan in kan ngai thang le tur hi lal than sa nga kol ni ina ne na hla kan sa ti hla sa ka ni ang

Akash Fani Aizol FM zo oi zapo in pasari nga thame ka tuna hian zandar sari le mit somli paruk ani a kan hunte a fia fai takin in lo nga thathei tura khan kan ngai kan program te mi nga thatu zoram tlang sang sang mi ten hun nam hun le mamin lo man ngei kan be se tlatani ole tun chuma hianin zai fakin hun kan mangdona daria thleng ni dona minit som panga chung vel je to khani dona he huna hianin betsilarin sangite zore makyang te le pensi bilal thang le anite zaitin kanin oyanga ama sabira hianin betsilarin sangi zahi kan ngai tha anga ani hianin kahoi kir le to long ti hlaran sang

Ole kang ngay thak ta kha bachelor in sang i zai ni a khoi kir le to long ti hla ni a tu na chuan zo ram khyang te zai kan ngai tha anga chuan in he la hi a hla tu pui hi eron lang che lawa in pawni sila min mangai lo i thei lo ti khan in ka shia ngai thapot teng o

Dil curale igaya he kumar sanu oral ka yak nikne omika sangte ne likha he anti deu klek yoga shi athian ko omdani ka sei thiam lo shi sel na chan en duty nom le ka van lom thin tak em o nang po o lo shi sel la kan du ani I play tour te ka te pa bil ko clear me moi te ya vi kung te tan o abik takin itan liao liao ran jeli omika sangte hi chu Okay, may ngay lo, may ngay may ulawan ni ang kalom tin. Takzet, oh. Ang laga na, khas ka kami kasangte ke liye, hample ka ni wale, soro ni gam o, Shriya Ghoshal ke awas o me, pal pal har pal. Hey, tanbik liyaw liyaw o, may kasangte ka. Ngay sa doon niya.

athar le chin ti hla kan ngai tha a aran satu kha thiam chanti ra ral te ani a sms lampang chhar le zoi la etumi mai pon to pai mom pang lokang o akashwani aizol chuan tun in rini lo om tur chandar khat le minute som le dar hin kara kum upatetana dan anga andikna le chanvo chungchang in zirtirna ti thu pui mangin life phone in life interaction program bat saidona malsom dung zola advocate kanan veng le silarin pui advocate mission veng aizol miten hun an run mangdona ni mobile number 9862476730 kan soinon lengi o mizo chungin kwariat rukni lisari ruksari somthum khata khan sms emo whatsapp mukhan byak thei ani don ani in lo de veng ei don o ti chuan sms chhar tong o omega sangte a harun langa thei chang se vai mim chum vilduna cha kom tho te izai tir tur te duty pui ten nin tan leu leu hrisel na chhalo nei zel te udu sak nei dan le ron ti ni kan lom lu tukani o chuan vi kung te hian in rj mamo in veng nula emil chhasangi khai mu huna milo bek ro tia emi hi kan venga mo iti china chan mari zo kani o chan mari nen chan kan sang ve wai me bo sanga ko san po bial po engkim kha sang ve kani o chuanin ka type sual i rel long ti zok tur kharon ti poka o kha chuk ka sha thia me chanal din pu ya fal kon veng lai hian in rj play le tur khanang ma tan le longa thave tu zong zong tan le ka chhante veng sang sangami ta na ron ti ni kan chhante zong zong chon luk takin longa thle thei tur anga ila ti chuanin kan ngai thak le tur hi ni chi na vi kung ten hla ron than kha ni a hei ka lo zong hala kan mungal bok nen kan ti chua ka nga in thren zai irel long ti ni a ini kan in thren don lo shim shim tra hun le dar ka ten min thren thin ma sela hun taka kan in tong le zela fm zo oya te po hian ti ro rj le nga thatu te in thren zai hi kan rel don reng reng lo ni ti kha chiang mm mai ni kong pui tan a thlang tu pa kong pui tan hian kan hla nang o a le lo ngai thau

Oleh kan hecha ta kha in chen zai re long ti ni a aron satu kha henry lal mal so mani a sms kan chiar zawange chuan kan in bye bye to don si ya tui ta in lo muru o in zawai khan in pangtina tu te om hau lawin tam takin lo thole tur khan in du sangna kan hlan ngal bok cheunga nak tu kan hun pa ngai min lawai thale chhau tur khan kan som ngal bok cheu ni ka chian te kan lo soi khal mai anga ti chuan vi kung te hian ni ta ke a west zo ke mokati zia mani khominga west atela wang hian west zo ka emo om kati zia sorry ranti a poira reng lo cha mari ti la cha mar west ti chumi hian min soi pol zia ni o chu wang chani nga ya kan nei ve thau ge ni pon san zet sai lo ron langa hi play le tur ka ngak te pa par pari pu je za ma ma muni le lal din pu ya fal kon te le ka soi seng lo fm nga thatu zong zong ta na bikria win coming ai san vi kung te tan ron tin e khai kung te tan sat e khai a alas ingting ingting all last sentence ka nu isak na tur chi ni e ole te chuan in minga thatu dom tak tak tin zawai chuwa khan lom thu ka soya kan dama pathian in remati chuan fm zo oi ton le thwai kan tumanga damna hrisel na cha kan in ton le ma zong in lo nei thei nan du sakna ka hlan se oni o chuanin ke chuan ka bye bye to phot me cheunga tui te lo mu lai mo manga mi lo mu chek dani o in zawain bye bye vek ule.